kay tichonah kanapnoh ginis lahubal itnohoneh by Dios. Chikokan ayatsin tolchas kankan oko kapsalui yung hunok sa mahanil ko programa.